kahin hapan man pukun 12 ngadaw at ang pukun 3 lebih, ha radio kayan miri FM.